kande na udalila yuwe suwiri kariwanga niwe kabasi pasasa ni kumujitsa yae wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kani madalila yuwe kabasi.

alipo ye narambi ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alipo ye narambi ati kondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alipo ye na rambiri atikundi dzao kuma sunga fana nawe ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana.